adinina sutun for atino no onu no puta nwuma fefe mi woni nsamo obiara ni ugbazo beti nwuma na free ni

0: bi kwa sen
1: kansa na si se bi amba o so da na mini ni wi abro
0: ne no sana ase chere sen
1: me se bi meja pade na ada na dwobia no
0: na so ye so fun ka ma ne wi anya me be ma foforo
1: wa boa
0: anko wi je peace kitikiti sin ade bedwon so a
1: wo kwase agya
0: e se wo ya me fere sa again aba e
1: excuse me
0: wo de twen me fere na ba
1: me kwoto jogu for me self
0: okay majai Afin ya mini poyen tufu kakra. O ka ba ko na makan ba ko. Dikan.
1: Prophet Jire, Shadros.
0: Prophet wan Jire, o se Shadros.
1: Master, be very careful. Pati.
0: Okay, mate. Wo de tu dada ba fere kwa fo kakra mami.
1: O ye tie tie jojojojo sam ya metia. E ma won to afeja feja. E na wo de kire kwa ye hu. Na de ye ho.
0: Woo. And to mini poyen Elizabeth akotofu mami.
1: O san ku wai, na wo change the housing. Wo da no ma ba fun. Na bi asisan housing. Be very careful.
0: Na wa fu do ma ware fo ma na.
1: Wari mukunu na tie wo kunu ka ba kunu aka nan wo ka ba kunu akwasia dem kwase ne yana retia wari ase no
0: na ni otu wari fo me ma so fo mami
1: me ma mo wari mo yene mo so magam yene mo ofie wo yere kasapa na buafu ade a wo nyanya so be ko ka na buafu wo kwase agya
0: na mini pa louis edias wo akofa girl bi
1: wo nyam ni pa me kofa girl bi a
0: e de ma mi sa ma type be na ape
1: me pro ba o wo to me timi ji hu agro
0: na de ntia ne wo nwro yere to hu so ne ni hia
1: me timi ni me yere hia
0: a aden
1: e fisa ni tumu nye
0: ei sa na aduane be na odi ntia ne tumu nye
1: e mo moni fantane farmer kini ade anana sia ye tro ka no sifie
0: hm ene da kro ye fo ti wuram
1: aboa
0: ntu ne ne beda romantic words be na ya odi ma no
1: ewura utumu bon ko ne ko ye mu ye
0: ah ntia sa na se na kan kire nse ya wo nye no
1: ba ma dia fa sam na fa twitwi support ya se ma en ko saponum ne otimi de atwu to kwa ni ye sa
0: ah na me ka se ye de sapon ni twitwi asi kire do ko no
1: Gati, wa boa. The thing goes crap.
0: I was never did your video. You subscribe to my YouTube channel. Every Monday, be a new video. Beba. Sayonara. Boom.
2: Say bien noir. Enyomongoa.

tie kakra bible na se akodie bia ni wa betumi ati wo tre ni ni wo se tachira na bia ba sori ati awo yesu se obebu ni fo wo de wa to wiase nyame so wo ni wiase nyame come to jesus jesus is calling you minia se wi ame temro fo pa ka meka mro fo ni bia kero pa ka bia kero wo wo sani school na wa kono ye wi ase nyame no se fa koso mi wo se peja wurade yale kasia bode da wuro kom kom kom kom kom wi ase nyame ti se wonene wo bodo mpa wa yale ye koto so aya ne sa ni ni pa nsam ni wo kuru nsam ni wo yire nsam eh e wa wurade ni nsam oh e ba ye sa die tie bia aka wo da ba ko pa mu afri wi ase ya ye wa kiro na no wa kiro. What kind of prophet said, what is written is written. Mahamoria. Akabi.